0: kwa jesu ha mai no no me sure bre mu a eye me o na ade na kwada ni su sa ye me se kom na di no ene se wasuasuasua me sure fa na mame
1: ei akwada na da ju so mu sa no hye ne court ni mu kra fo wo de mame nyi ni diaper no
0: hmm diaper no kra de masasasasasa me hu ni amenyempo
1: ah eye diaper na hye diaper fufura abadwa so eye perfect baby diaper
2: perfect baby diaper make an asemi e chinsu ankasa emuya moto na de bo akoda na ensan se bia enwu no perfect baby diaper make e ye ye ne gana heye na ebua gana nkwada nso ankasa
1: ah ono kwa na wo kwa
0: me ko perfect baby diaper si bia to sisi a
1: na akwada na
3: fre 0531099889
4: ana 0303957965
3: fda aji edwade nkrato yi atum

0: Sano and Sandio. Sumpa is trending and trending and trending.
1: Anu yawo koni kroma okoyale kakra no se okoh hospital enti na se ye transfer no from there because problem na ye kese ni ye dene ba ha anu se mon fami come doctor e ya me call ti assembly yo anu o me ne call doctor ho ohwe nuru no se ah na se wo de me show dada enti se nuru we yo me de amawo nyina no ni nyina bi nka ho o mo se o wo diabetes o wo pressure o wo ulcer yabi o makika mudu nduru ama no e dɔso tɛ ni nyina anom enya sa wo bewu ɛno tɛ ni nyina anom na doctor ne hwɛ no den soso ne ho antɔ no ɛno mu yi ne ba fie na ɔse emu no ɔse da bi sɛ ma me hu me difo a enya ti a me ho betɔ me yɛ enti ma me sen kakra kakra na wɔtwe me yɛlu sɛ nora ɛne yɛde ne ba pie ha ɔkɔ bishop anim a bishop no sɛ ah ma me wo yale ɔse ɛno kɔ papa dia akanie papa ka bishop ka kye ne se oho ebeto na akwantira metira we so wo koye dia oho beto ampani ampa ma mi free ha dia doctor dro enti mi anye oh dia ni pant mi anye and na ma mi tina na naso also